0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the best. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywan ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpunay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulong Peng, di po pusay, iti ay ayatin tayo diya. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Ano sa dya, dito nagtaripato da, na uwan, inasdasita, namak ng uwan. Uwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dagchapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bagnutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Las Pud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinavite, Baguang, La Union. Juices, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Ningnis, Nendita, Apilado Gonzalez, Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 08-0927-683-29, 08 or 0919-9921-88. Juices, Funeral Homes, Sipupo.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses sa araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: But you got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: Kakatiwalaan since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Vita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Lulungteng, tipo pusay, iti ay atenta itibia, mapantay lang sa dya, juices, funeral homes, tansaya, tipo nagtaripato da, tawan, idasdasita, namak ng wan, huwendo na kurawa, iti juices, funeral homes, at atyapil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken adlabay sa agada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agudin, Ilocos Sur, Las Cruz, Candun City, Ilocos Sur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices, Funeral Homes, Ukwa, Ken Imat Matulon, ning Miss Nendita Apilado Gonzalez, mabalintayo, nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9-0927-683-29-08-0927-683-2908 or 0919-9921-8888. Juices, Funeral Homes, si Pupunno, nga ang serpi, nga

0: sila ng anuman klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpool, Maita, Technogas, Technic, Imerplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720.
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
6: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
7: Best of the best, music all day.
8: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
1: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
0: Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
1: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. Di kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
5: Big Sound FM.
6: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday.
7: Don't you forget about me.
6: Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the best. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbary Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM!
0: Your Monday will never be the same. Big Bang Monday. Big Bang Monday. Your favorite retro music from the 80s.

0: baby, do that conga. Big Sound
1: FM. Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: The hits all day. The best mix from the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.

Yeah.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon, dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KB

0: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Benguet o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nunung Teng, di pupusay, iti ay ayatin tayo diya. Mapantay lang sa dya, Juices, Funeral Homes. Tan saya, di pa nagtaripado da, na uwan, inasdasita, namak ng uwan. Huwendo na kurawa, di Juices, Funeral Homes, at at chapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa agada sa dya, baklutan, ken sang kapriyan La Union. Poblasyon, Kagutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang La Union. Says Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, babalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-2908 or 0919-991-2188. You says Funeral Homes, si pupuno, nga nagserbi ka na kayo.
6: FM. Kasangga at kalusugan.
7: Coming up next.
6: Coming up next.
7: Coming up next.
8: Engimar Camonias. Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at kalusugan.
9: Si Kasanggang Engimar Camonias.
8: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
10: Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan.
10: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
11: Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan,
10: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating lahat na mga parents. Ha? Kumusta po ang ating mga nanay? Siyempre, sa ating mga tatay na laging busy sa kanilang mga gawain, good morning po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga tito, mga tita, sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga po sa ating lahat. Tayo po ay palaging magpalusog ng ating pangangatawan. Huwag nating kalimutan ang pag-ehersisyo or exercise tuwing umaga, mga parents kong minamahal. Kung ano lang kaya, basta utay-utay lamang, ha? Pwede po tayong mag-breast walking. Yan, maganda po yan, mga parents kong minamahal. Dapat lagi tayong maglakad sa umaga. At sapagkat unang-una, yan ay maganda sa puso. Ano? Kaya sa ating lahat ng mga kasangga, sa ating mga parents na nakikinig ngayon, good morning! Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Siyempre ang kasama natin si Kasanggang Injimar Camonias. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-pakinig natin. Dito naman sa ating lugar sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga-Memarupa. Lagi ko nababanggit ng lugar ng Calabarzon sapagkat tayo po ay napapakinggan dito sa bahagi po ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Lalo tingin sa mga taga Infanta, Pulillo area, sa mga taga General Nacar, Quezon. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo po ay pinapakinggan din sa bahaging ito ng Mindoro. Yan. Good morning sa mga taga Mindoro Province, Oriental at Occidental. Sa mga taga Marinduque Province, sa ating mga tagapakinig sa bahagi ito ng Romblon, good morning sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Palawan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Abay, mga parents kong minamahal, ha? Atin pong abangan ang inaabangan ninyo, ang lagi nyong hinihiling, ha? Sa ating programa Kasanggat Kalusugan at sa inyong lingkod ang JMR Todo Panalo Magka Premio Raffle Promo Season 4. May kalahating milyon na namang matatanggap tong ating mga parents, ha? Kalahating milyon, abay, laking bagay po no sa ating pamilya kung ito po ay madadali natin. Sabi nga, ha? Alam naman natin, ang puhunan natin dito ay yung ating pagbili ng mga produkto at yung pinagbalatan. Yan. Lagi kayo makinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal, para mas maunawaan po natin. Hani?
2: Correct!
0: At ito na may gusto ninyo, nahirapan lang kaming mag-apply, ha? Pero ito po ay approved na, mga kasangga. Kaya lagi ninyong subaybayan kung paano ang pagsalihan doon sa ating plugging.
2: Kasangga at kalusugan.
0: Lahating milyon or 500,000, mga parents kong minamahal. Ha?
3: Wow!
0: Isa lamang ang mananalo ng 500,000. Tapos yung mananalo po naman, mga parents kong minamahal, ha? Nang minor prizes ay 20,000. Mananalo po ay 20 katao. May laking bagay po nito. Daming markapin nito, ha? Pag ito ibinili ninyo. So cash na po ito, mga kasangga. Tapos mayroong mananalong 100 na katao ang mananalo ng 1,000 pesos cash. Naku, galing, ha? Talagang pinaghandaan na po ito ng ating company. So, yung pong mananalo ng 500,000 ay mananalo rin ang kanyang binilhan ng mga produkto. Yan po ay drugstore, pharmacy, grocery, Yan po'y kong ipapangalan po natin doon sa ating susulatang puting papel na nakalagay po yung partner or drugstore or ano man yan. Ilagay po natin yung pangalan ng binilhan natin, kung drugstore yan, grocery, o yan bagay pharmacy, yan bagay store, ay tatanggap po sila ng 100,000 pesos ha. Kapag na ipapanalo ninyo na kalahating milyon yung inyong entry dito naman sa ating raffle promo. Yan ang sinasabi ko ha. Na-approve na po tayo, kaya swerte ng ating mga parents. Magkakaroon naman kayo ng kwarta mula sa Jmar Herbs Incorporated ha. Jmar Tudo Panalo Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Yan, apat na beses na po tayong namimigay. Ano? Apat na beses na po tayong nakakapamigay ng pera sa ating mga tagapakinig. Yan po'y para sa inyo mga parents kong minamahal. Talagang hindi ako tinitigilan ng ating mga parents, kailan daw marami na silang naipon. Sige lang, ipon ng ipon, entry ng entry. At yan po, at nandyan na po, at pwede na po tayong mag-entry. Yung mga drop boxes natin, yan po ay nandyan lang sa mga drugstore. Ano po? So, wala namang problema, wag magbadali. Ha? Kailangan ay bumili ng produkto para po maisali po natin. Iponin nyo bago nyo dalhin sa drop box para hindi kayo pabalik-balik, honey. Iyong sabi nga ay ipunin lang dyan sa inyong bahay. At i-announce po namin sa inyo kung kailan po ang raffle. Yan po naman, ang papro may umaabot po yan ng 3 to 6 months, mga parents kong binamahal. Ano po? Yan po ay talagang para sa inyo mula sa Jmar Herbs Incorporated. Malusog na umaga sa ating lahat na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng Kabikulan or Bicol Region. Kumusta po ang mga taga Bicol Region? Damihan nyo ng entries, ha? Yung mga taga Visayas Region, mga taga Metro Manila, damihan natin ng entry para po may chance tayong manalo ng papremyo. Yan ang kagandahan po kapag nagkaisa po itong ating mga mamimili na bilhin ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated at isali ito naman sa ating Jmar Tudo Panalo Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Yan, mga parents kong minamahal, ha?
2: Correct!
0: At lagi pong mapapakinggan natin yung plugging mula kay Arvin Enriquez. Arvin, basta palagi mong i-play yung ating Tudo Panalo sapagkat maraming nag-aabang sa atin, ha. Maraming nag-aabang para mapakinggan ang mechanics ng ating papromo.

0: Kalugan Nationwide. Jmar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0022 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Jmar Camonias. Jmar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Jmar Camonias. Jmar Camonias. Jmar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
2: Po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat, mga kasangga, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Welcome po sa programang Kasangga't Kalusugan. Siyempre kasama natin walang iba kundi si kasanggang Jmar Camonias.
1: Jmar Camonias. Jmar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Jmar Camonias. Jmar Camonias. Jmar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
2: Atin pong medyo pasadahan itong ating Jmar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Yan, mga parents kong minamahal, ha? Ito po yung lagi nyong inaabangan dito sa programa Kasanggat Kalusugan. Ito rin po yung lagi nyong tinatanong kay Kasangga kung kailan magkakaroon ng papromo ang ating Jmar Herbs Incorporated, lalo po sa kilala po sa produktong Mark Cafe. Ayan na po, mga parents ko. Sa bawat pagbili po natin ng produkto ng Jmar Herbs Incorporated, maalin po, mga parents kong minamahal, sa mga produkto natin na inyo pong kinukonsumo, ayan po ay isang entry na. Ano po, maganda pag ganun, ha, mga parents kong minamahal, walang tapon. Sapagkat kung kayo po ay may dalawang empty blister packs ng Mark C Ascorbic Acid plus Zinc, abay isang entry po yun, mga parents kong minamahal. Tandaan natin, ha. Sabagay, itong ating programa naman ay lagi natin pinapakinggan. Sana po ay ma-absorb natin yung ating mga sinasabi dito sa ating programa. Dalawang empty blister packs ng Mark Capsule. Yan, mga parents kong minamahal, hindi masasayang yung inyong mga pinagbalatan ng Mark Capsule. Kasali po yan, dalawang piraso, abay isang entry po yun. Tapos ito naman, isang blister packs ng Mark Up Capsule. Ayan po, mga parents kong minamahal, isang entry po yun, ha? Isang blister lang ng Mark Up Capsule, ha? May isang entry na po kayo. Tapos ito naman, isa pa rin ang top box naman ng Mark Cafe. Isang entry po yun, yung 5-in-1 plus 1 kung kayo'y kumukonsumo po nito. Isang entry po ang isang top box. Yung top box po, yung po bagang pagbuklat natin nang ibabaw ng kahon, gugupitin lang natin tapos susulatan.

0: po natin yon ng ating Jaymar Todo Panalo Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Ha? Siguro mamaya sabihin ko sa inyo kung anong dapat ilagay. Tapos, isang top box pa rin ng Marchoco, isang entry. Mga parents kong minamahal, kung kayo'y nabili ng Marchoco, pagbuklat natin ang isang kahon, gupitin na natin at atin na pong build-upan. Para sa ganun, ito'y ating maipon at maipadala doon sa mga drugstore na may drop box. Ha? Tapos ito pa, ha? Itong ating Markafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ha? Yung takip niya, yung isang kahon, atin pong gupitin. Isang entry po yan. Tapos mayroon tayong isang empty box carton, yung buong box po naman to ng Mark Stevia. Sa bagay, mura lang yung Mark Stevia eh, kaya ang pagbili po niyan isang kahon, so may 30 laman po yan. Yung kahon pong yun ang mismong isasali po ninyo, ha? Yung whole box niya, yung buo na box, maliit lang po yung kahon ng ating Mark Stevia, ha? Isang entry po yun. Tapos mayroong dalawang empty box carton, yung pong buo, mga parents kong minamahal, yung sabon natin na gandang natural. Di ba kayo nabili ng sabon, minsan tatlo, minsan dalawa. So sa dalawa, isang entry po yun. Ha? Kung tatlong binili nyo, bili pa kayo ng isa para maging dalawa ng entry natin. Ano po? Yan po ang dapat natin gawin. Anong dapat gawin? Ha? Pwede palang isulat sa isang pirasong papel, mga parents kong minamahal, ha? Isulat ang Jaymar Todo Panalo Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yung kompletong pangalan, huwag pong mawawala. Kompletong address, yung mobile number nyo, yung cellphone number nyo, huwag nyong iwawala. Dapat ilagay po ninyo. Tapos name ng inyo pong tindahan na binilihan. Yan, mga parents kong minamahal. Tapos yung signature sa ibaba, mga parents ko, ha. Basta itong ating pinapaliwanag, ito po naman ay lagi nyong mapapakinggan din. Depende po doon sa ating gumagawa din ng programa, siyempre si Kasanggang Arvin Enriquez. Ano po, siya po yung nagpapasok nitong ating mga sinasabi, ha. Napakabilis po ng oras, mga parents kong minamahal, ha. Basta kayo pong mga tagapakinig ko, mga suki ng ating mga produktong Markafe at Marchoco at iba pang mga produkto, Markafe Brown Rice, ay anumang mga produkto nating binibili, yan po ay pwede nating isali, mga parents kong minamahal. Ano po? At maganda po at talaga namang nako, ang laki pala din ng ating mapapanalunan. Ano po? Meron po ulit tayong consolation prizes na 100 katao, ha? Dami. Na mananalo ng tig 1,000 amount ng product ito, sigurado ko, ha? Or amount eh, ha? Hindi naman sinabing product ito eh, ha? Mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Aba, ay maganda po ito, ha? Kas na po ang labanan pala dito. Tapos ito pa, mga parents kong minamahal. Ang minor prizes ay 20 ang mananalo ng 20,000, ha? 20 ang mananalo. Aba, ay maigi ito, ha? 20,000, ha? 20,000 minor prizes po yan. Mananalo po ay 20 katao, mga parents kong minamahal. Daming pera ito, ha? Tapos, naglagay na rin ng grand prize. Ito yung grand prize ang inaabangan nitong ating mga parents, na ito po ay isa lang ang pwedeng manalo ng 500,000 pesos, ha? isang winner lang mga parents kong minamahal. Tapos yung grand prize natin na 500,000, yung pong binilhan ninyo na drugstore ay pwede pong manalo ng 100,000. Ano? Bay, maigi ito ha. Kaya yung mananalo ng grand prize, abay swerte ng ating mga drugstore, mga parents kong minamahal, hindi po ito babawasin sa 500,000 ha. Yung 500,000, yan po'y matatanggap nyo. At yung 100,000, yan po ay sa drugstore partner natin, mga parents ko ha. Kung saan kayo bumili, dapat nakalagay po doon yung pangalan ng tindahan or drugstore. Ano? Dito'y drugstore lang. Pero kahit tindahan po, sigurado po yan, ibibigay po yan, mga parents kong minamahal ha. So, nakalagay lang po dito'y pangunahing drugstore eh. So, kahit siguro grocery, pwede po matanggap yung 100,000 basta't nailagay ninyo doon sa inyong sinulatang papel. Abay, napakabilis ng oras, ha? Talagang sa pagsasalita ko pa lamang dito, 11 minutes na agad eh. Kaya yun po, mga parents kong minamahal, ito naman ay lagi natin mapapakinggan. Dito naman sa ating programa Kasanggat Kalusugan, basta lagi kayong makinig ha, sa ating programa, mga parents kong minamahal. At sana po dun sa ating plugging na maririnig ay sundan po ninyo yung sundan po ninyo yung sinasabi doon. Ano po? Pakinggan po nating mabuti para hindi po tayo magkamali. Ang mga nakaraang papromo natin, mayroon po tayong talagang nabunot na hindi magkaigi ha. Bagamat sana ay kanya na yung 500,000 pesos, ang naging problema po mga parents kong minamahal ha, ay wala po siyang signature. Yon ang problema. Walang signature pero may cellphone number. Wala ring pangalan ng drugstore kaya po nare-reject po yan. Kaya dapat laging makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. At dito po sa ating mga piniplay na plugins, dito po naman sa mga radio station, para kayo'y may pagkakataon ha, na maitama ang pag-fill up ng isang pirasong white paper para po isama naman doon sa ating ihuhulog na nakasobre na mga entry, mga parents kong minamahal ha. Yung entries natin, yan po ay pwede nating ilagay sa mga drop boxes sa malapit sa inyong lugar na mga drugstore, grocery, pharmacy or sari-sari store, mga parents kong minamahal.
1: Si Kasanggang Enjimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
2: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2020.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Enjimar Camonias.
4: Enjimar Camonias.
1: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Enjimar Camonias.
1: Enjimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
5: Fresh na fresh ang feeling ko kapag gandang natural herbal soap ang gamit ko. Produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
6: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang Natural.
7: Available in leading drugstores and supermarkets near you.
8: Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin Whitening

0: Pare. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
5: God's Law of Love. Dagiti sang apulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa ang abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo ang abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat ang abilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Tuesday, ikalabing dalawa sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito ngayon ang ating mga headline. Vice President Sara Duterte na-impeach muli, mas marami ang bumoto laban sa kanya kaysa dati. International Criminal Court o International Police Organization naglabas ng red notice laban kina Gerald Bantag, Rafael Dumblao III at Atong Ang. Kilalang kritiko na Executive Secretary Ralph Recto sinaway ng marami pang mga kongresista.
2: Sa iba pang ulo ng mga balita, Andes Hantavirus. Virus na kayang kumalat mula tao sa tao, pinag-aaralan ng mga doktor matapos ang deadly outbreak. Gulo sa Senado, may lockdown, habulan, emosyonal na drama bukod pa sa palitan ng mga posisyon. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin paano napigilan ng mga miyembro ng Parliament ng England ang mga patayan sa plenaryo noong panahon na pwede pa silang magdala ng espada habang nakikipag-debate.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, sa botong 257 pabor, 25 tutol at 9 na abstain. Formal nang in-impeach muli ng House of Representatives of the Philippines si Vice President Sara Duterte na nagbukas sa posibilidad ng isang makasaysayang impeachment trial sa Senado. Kabilang sa mga paratang labang kay Duterte ang umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno, hindi may paliwanag na yaman o unexplained wealth, ang pagbabanta umano laban sa buhay nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, mga aligasyon na rin na dati na niyang itinanggi. Si Sara Duterte ang kauna-unahang elected officials na dalawa ng beses na na-impeach sa kasaysayan.
2: Samantala, inihayag ni John Vic Remulla na naglabas na ang International Criminal Police Organization ng red notices laban kina dating Bucor Chief na si Gerald Bantag, dating police na si Rafael Dumblao III at gaming tycoon na si Charlie Ang. Ang red notice ay isang pandaigdigang alerto upang hanapin at pansamantalang arestuhin ang mga wanted na personalidad habang hinihintay ang extradition o iba pang legal na proseso. Ayon kay Remulla, nakapaghain na rin ng kahilingan para sa red notice laban kay dating party list congressman na si Zaldico, ngunit hindi pa ito naaprubahan ng Interpol. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang kalihim sa mabagal na operasyon ng Philippine National Police sa paghahanap ng mga pugante. Sa isang command conference, sinabi niyang pinagalitan niya mismo ang mga opisyal ng PNP dahil sa kabiguang mahanap ang tatlong personalidad sa kabila ng malaking bilang ng kapulisan. Matatandaang si Bantag ay nahaharap sa kasong kaugnay ng pagkamatay ni June Villamor sa loob ng bilibid, habang si Dumblao naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo sa kaso ng kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik Ju.
1: Samantala, sa iba pang balita, dalawang leader pa ng kamarang dumipensa kay Executive Secretary Ralph Recto. laban sa panawagang magbitiyon na inilabas ni Dr. Tony Liachon ayon kay Deputy Majority Leader Sia Alonso Adjong. Paulit-ulit lamang umano ang mga pahayag ni Liachon at mas mabuting tutukan ito ang kanyang mga pasyente kaysa makialam sa usaping pampolitika. Samantala, sinabi naman ni Manila Representative Joel Chua na hindi ekonomista si Liachon kaya dapat itong manatili sa mga isyong medical at ay pabaya ang usaping ekonomiya sa mga eksperto rito. Nakisali rin sa depensa si Deputy Speaker Janet Garin na nagsabi namang tila sirang plaka na umano si Liachon. Kinwestiyon din niya ang pagiging public health expert nito at sinabing wala naman umano itong masteral o doctorate sa public health. Binalikan din ni Garin ang usapin ng Dengbaksya cases at iginiit na na-dismiss ang mga kaso dahil mahina umano ang testimonya ni Liachon bilang expert witness. Inalala rin niya ang naging pahayag nito tungkol sa umano ay proseso ng autopsy na ayon sa kanya ay naging dahilan para questionin ang kredibilidad nito sa korte.
2: Samantala, pinag-aaralan ho ngayon ang kakaibang pagkalat ng Andes hantavirus ng mga doktor at ng mga health experts. Isang bihirang strain ho ito ng hantavirus na maaring maipasa mula tao sa tao. Karaniwang galing ang hantavirus sa daga, lalo na sa ihi, dumi o laway nito. Ngunit ang Andes strain ay naiiba dahil kaya nitong makahawa sa malapitang kontak ng tao. Muling nabuhay ang pangamba matapos magkaroon ng outbreak sa cruise ship na MV Hondius, kung saan 8 pasahero ang nagkasakit at 3 ang namatay. Pinaniniwala ang nagsimula ang virus sa South America bago kumalat habang nasa biyahe ang barko. Ayon sa mga doktor, pinagbasehan nila ang isang outbreak noong 2018 sa bayan ng Epuyen sa Argentina, kung saan 34 na katao ang nahawa at 11 ang namatay. Natuklasan noon na pinakamalakas makahawa ang pasyente sa mismong araw na nilalagnat siya. Sa isang birthday party pa lamang, 5 tao agad ang nahawaan, kabilang ang ilan na sandaling nakasalamuha lamang ng pasyente. Sinabi ng mga eksperto na hindi ito tulad ng COVID-19 dahil mas limitado ang hawaan. Ngunit delikado pa rin dahil umaabot sa 40% o 40% ang fatality rate ng hantavirus. Mahaba rin ang incubation period ito, minsan 2 hanggang 6 na linggo, kaya mahirap matukoy agad kung sino ang exposed. Sa ngayon, nagpapatuloy ang contact tracing at genome sequencing, habang binabantayan ng WHO ang posibilidad ng mas malawak na outbreak.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sa bayang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nagkagulo at isinalalim sa lockdown ng Senado matapos ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. At ni Senador Ronald Bato de la Rosa na iniugnay sa umano'y arrest warrant mula sa ICC o International Criminal Court. Ayon sa mga ulat, bumalik sa Senado si de la Rosa matapos ang ilang buwang pagkawala sa gitna ng mga usap-usapan na posible siyang arestuhin dahil sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng Senado, nagkaroon umano ng habulan matapos subukan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation na lapitan si de la Rosa. Lumabas pa sa CCTV footage na tumatakbo ang senador sa hallway at hagdan habang hinahabol ng ilang lalaki na sinasabing mga ahente ng NBI. Dahil sa insidente, agad nagpatupad ng lockdown ang Senado. Inutos din ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano ang investigasyon at ipinatawag ang mga sangkot sa tensyon. Kalaunan, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado matapos ang musyon ni Senador Rodante Marculeta. Habang tumitindi ang drama sa Senado, nagpakita naman si dating Senador Antonio Trillanes de Fort at sinabing hawak niya ang kopya ng umano'y ICC arrest warrant laban kay De La Rosa. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin paano napigilan ng mga miyembro ng Parliament ng England ang mga patayan sa o magpatayan sa plenaryo noong panahong pwede pa silang magdala ng espada habang nakikipagdebate. Alam niyo ba sa gitna ng mainit at tensyon sa Senado kahapon kung saan nagkasagutan at nagkainitan umano ang kampo ni Senator Ronald De La Rosa at isang grupo ng mga tauhan ng NBI, muling nabuhay ang tanong kung paano ba pinipigilan ng mga parlamento ang pisikal na sagupaan ng mga opisyal ng gobyerno. Sa House of Commons sa United Kingdom, may makasaysayang detalye na tila galing sa panahon ng espada. May 20 linya sa sahig ng kanilang plenaryo na tinatawag na sword lines. Ayon sa tradisyon, inilagay ito noong panahong pwedeng may dalang espada ang mga miyembro ng parliament. Ang idea, kailangan may sapat na pagitan kasing layo ng 2 espada para kung sakaling umirit ang ulo ng mga mambabatas, hindi sila agad magkakabugbugan o magtatagisan ng sandata sa loob ng bulwagan. Ngayon, wala ng espada sa modernong parliament at simboliko na lamang ang mga linya bilang paalala ng disiplina at paggalang sa debate. Kung ikukumpara sa nangyari sa Senado kahapon, malinaw ang aral. Kahit gaano kainit ang issue at gaano kabigat ang akusasyon, ang institusyon ay nakasalalay sa pagpigil, hindi sa init ng sagupaan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita.
1: Vanguard Balita. At ganoon lang kabilis magpalitan ng leadership sa Senador Rico dyan. Ano?
2: Masyado parang mabilis, ano?
1: Oo, ganoon lang kabilis. At ganoon din kabilis magbotohan sa House of Representatives. So parang magkakaugnay ang mga yan, ano? Bagaman at sinasabi nung bagong pamunuan ng Senado na yung leadership change ay walang kinalaman sa impeachment, bahala nang mag-isip ang may isip, makinig ang may pandinig.
2: Sabi nga nila, sa dinami-dami pa ho ng krisis at iniisip ng mga Pilipino, dumagdag pa raw itong mga to. So, alamin ho natin ang mga susunod na kabanata sa mga darating na mga araw.
1: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs. Muli po mula sa Kabanatuan City, ako si Armand Galang.
2: At kasama naman po sa ating production si Jerwin Palmeda, abangan nyo rin po ang mga programa sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Samantala sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, maghahatid po ng saya at musika sa inyo kasama si DJ Ryan para sa Morning Big Sound. Maghahatid din po naman ng napakasayang almusal kasama si DJ Piolo at si DJ Karen sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela. At samahan po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan.
1: Kasama pa rin natin sa production si Ruel Ragasa, muli Armand Galang po.
2: At syempre, ako, mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas! Vanguard.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: Best of the best, not the best. Music all day.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa Ego PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.